0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: 918.
1: That Time Check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
6: FM Radio.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Rino Bisira, taga Matinapangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong dyan sa lapkapsul o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala po ka tungar na. Mayara ko nga tritis, parang nuwala. Pero huwag na magabati, wala ko nga bati tritis. Hindi po, mayong.
7: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa
10: Tesco Drug,
9: Amesco Drug,
10: Telton Drug
9: o Jalan Generics.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
18: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
19: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
20: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
20: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
24: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
1: FM Radio.
2: This song is brought to you by
10: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS.
3: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
4: ACS.
0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap.
6: with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: mga alaala ng nakaraan.
1: Ating balikan sa FM Radio Golden Classics.
2: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag, may tigil.

0: pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako na tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baratorasan.
0: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
3: Ang bulan.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ros.
0: Ah, si Ma'am Ros. Pila na may edad ni mo, Ma'am Ros?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oo. Oh. Pito-pito kapso, palit pagali ko uma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapso, kaya kaulian sa sakit, kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Barato, Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Ngahatod ka rin sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Emelinda Balos, galang sa bangkeruhan. May nandat ka siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Lami imong tulog ba? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas doon kag pemi sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na ka. Dili ka ba tiyo nagutom ba? Epektibo, barato po.
4: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
9: This song is brought to you by
10: Board Member Colerb Zamora Absay.
9: This song is brought to you by
10: Mayor Manuel J.R. Zamora.
9: This song is brought to you by
10: SB Member Yuel Zamora Absay.
11: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
12: ACS.
11: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing!
12: ACS!
2: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!
12: ACS!
8: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibes! Sound trip!
1: Ang lupet!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain naman sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po namo. Dili namin ang problema sa barley.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
6: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Ngahatod ka rinyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders mag-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kung ang baboy makasulti, basingiing nan ka na nga. Beshi, pag diet sad usahay. Why? Hala no.

nga 100 days. For keep.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: stress, stress sa kapunan mga kabibes. Welcome sa tuwang programang FM Radio Favorite Megzolf Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga kabibes, sa tuwang naminaw ug nagtanaw karon sa tuwang FV Live. Mayong hapon kaninyong tanan mga kapamilya kabibes nga naminaw nini nga tuwang programa. Karong taknaa mayong hapon kaninyong tanan. Asa man mo karong dapit, naabot nini nga tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Sige kaingon ko na mga kabibes, mayong hapon kaninyong tanan. Og sa tanang mga kabibes na to, mga kapamilya kabibes, nga nagtanaw karon sa tuwang FB Live, mayong hapon. Og syempre kaninyong taknaa mga kabibes, hatod ka na to. Ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Engineer Governor Raul Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora de sa lungsod sa Mungkayo. Og Senior Board Member Colherb Zamora Absay. SB Member Uriel Zamora Absay. Mayong hapon mga kapamilya, mga kabibes. Welcome tatanan ini nga to ang programa karong takna. Mayong hapon mga kapamilya, kabibes, no? Nga naminaw karong takna sa lapid yung tondila ni mga kabibes. May hapon, kaninyong tanan, andam na ba mo sa pag-kusgun nga volume diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo kung nasa man mo karong dapit na abot nga to ang programa. Pasigaraw ng inyong adlaw, pinaagi sa pinakakusog o pinakanindot nga rock hit sa tanang panahon dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Panahon aron biyaan ang stress, biyaan ang stress ng mga kabayans. Biyan ang stress o siyempre pahuayon ang huna-huna o i-relax ang tagsa-tagsa kaugal lingon. I-rock and roll sa inyong hapon kay diri sa FM Radio. Usag yun ang atoang moto mga kapamilya, kabibes. Kung rock ang hisgutan, walay pildi ang good vibes dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Welcome ta sa tuwang pinakamaboritong programa karong takna FM Radio 96.7 FM sa programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Mayang hapon sa tanang mga kasilinganan na ito, naminaw di karon no, mga kabarangayan kalungsuran sakop sa probinsya sa Davao de Oro. O siyempre sa mga kasikbit ka probinsya mga kabibes, kapamilya, Davao del Norte, Cagusan del Sur o del Norte. Mayang hapon sa kuang mga kasilinganan, mga kapamilya da, mga ka-vibes na to diya sa may barangay ugaw sa kugangan nga naminaw karon, Gregorio Uyo de la Piña. Nga nag-dangka diya karon no, diya sa may Purok 5, barangay ugaw. Mayang hapon diya pa sa kong asawa, Rachel de la Piña Patay. Og sa kong duha kanak, Chel, si Jean, og Chisley Jana, mayang hapon. Kang Clark Kane Casio nga naminaw diya karon sa tuang programa diya sa may Purok 6, barangay ugaw. Uncle Jun Matias Mandin ug siyempre kang Auntie Inday Bilen Casio, maayong hapon. Jonathan Lopez at Raquel Anding ug Hasli, maayong hapon ninyo diya no, diya sa may Purok 6, barangay ugaw. Ug siyempre sa tuang barangay Captain Kapitan Milagros Andanistal diya sa may barangay ugaw, maayong hapon de kap. Uban sa tanang mga barangay pangsyonaris, may hapon usab kang Bus Babinistal ug kagawad Marjonistal. Mayang hapon sa tanang mga nagtanaw karon sa tong FB Live kang Christian Kyle Serinio Braza, mayang hapon listening from Davao City. Pwede ma-request og kanta. Please paki-play song may Jeruna ganahan man good ko anang kanta. Okay, taod-taod paningkamutan nato nga ma-play imong kanta ka vibes. Dinhi sa tuang programa samtang oras ato mga kapamilya ka vibes. Alas 3:17 magpadayon gyud po nang tuang programa human ning pipila ka mga pahinomdom.
1: That time check was brought to you by
2: Board Member Colherb Zamora Absay.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS, one station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
6: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Hala na!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
7: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng North Ganan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka kwansya og sugar, maka regulate. Nalipay ko kay na herbal nga ni diba ta kuno gulay gyud nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka mainom na nimo siya, since taga coffee man mi, kini na lang kay healthy pa siya, barato gyud siya, affordable lang kayo siya, healthy pa gyud.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value.

0: your use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nga hatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PCnet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Add to lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
5: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
4: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
5: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
4: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
6: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
7: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The Emcor Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
8: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
11: FM Radio.
12: This song is brought to you by
13: Governor Engineer Raul Mabanglo.
14: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
15: ACS.
14: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
15: ACS.
16: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

Stress 34 sa kahapon mga ka-vibes ug ni balik ang atuang programang FMR Favorite Mix of Rock right only here in FM Radio 96.7 FM. Ngayong hapon, kaninyong tanan sa tanang mga kapamilya, ka-vibes na itong nagpabiling naminaw karong taknaa, maayong hapon, kaninyong tanan. Maayong hapon sa tuwang mga ka-vibes, ya, nga mga suki na itong tigpaminaw, maayong hapon at irot, rimulta niyog, diya sa may barangay Tamya, Kumpustila. Sa tanang niyog o rimulta family, maayong hapon, kaninyong tanan, daghan kayong salamat sa pagpaminaw at irot, rimulta niyog. Og kang bibingay ang kauban diha sa iyang panimalay. Maayong hapon, Ate Ruth Rimulta Niyog. O may hapon sab kang Chairman Nuno Daragusa diha sa may barangay Tamya. Maayong hapon, Chairman Nuno Daragusa. O siyempre kang Bus Amil Hadman diha sa may Purukdos, Poblasyon Kumpustila. Uban sa Hadman family, maayong hapon, may pagpaminaw. Kuya Rogero, gati sabing rehearso di sa may cruising gabi, Kumpustila mayong hapon. Kung sa tanang mga staff no sa ilahang mga grocery store mayong hapon. Kang siyempre kang Ati Ding o kang Tatay Nuni di sa may lungsod sa Kumpustila, Aprisa family mayong hapon. O ngayong hapon sab kang Pring Dudong Rikrik Urbuda nga to ang suking tigpaminaw and listeners and followers. Mayong hapon ni Pring Dudong Rikrik Urbuda diya sa may barangay Panggutusan, no? O kang Ma'am Minda Urbuda, mayong hapon niya ma'am. Uban sa mga kasilinganan diya, no? Mayong hapon usab sa tanang Urbuda family diya sa may Furok 4 Barangay Ugao. May hapon ka Tatay Florencio Uyoy Urbuda o siyempre kang Tatay Erning Ernesto Urbuda. May hapon kang Tatay Ninin Alejandro Urbuda, kang Nanay Bibi, kang Lalay Bus Felix, Ayan Mili Inday Jujug Chichay, Ati Gina Bus Flor Del Leto, kang Nung Jimmy o Christopher Longlong Urbuda. Mayong hapon o mayang pagpaminaw. May hapon usab diha sa may DDOPH Montibista, sa mga kaubanan ni Kuya Luloy Isabilo Birana, mayong hapon na iya, uban sa muhang pamilya. Mayong hapon kang Jujuy Gukong alias Rubin Canoy, Glenn Domingo Ititre Mundo, Loribert o Brin Lotlot, maayong hapon. Oy, mayong hapon usab sa tanang mga solid kapamilya ka-vibes, listeners and followers, o mga kapamilya na to, no, diha sa may poblasyon na bunturan sa tanang nakadungog din nga to ang programa karong taknaa maayong hapon sa Lucas family nga naminaw din nga to ang programa, no, diha sa may Iglesia Banda, no, nga sulid na tong kapamilya ka vibes nga naminaw din nga to ang programa sa tanang mga programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM nabunturan Davao di Oro. Og siyempre sa tanang mga ka-vibes na to diha ang way puas nga naminaw nining atuang programa diha sa may Purok 3 Barangay Ugao, sa tuang Purok Chairman diha ninong kong kumpare Tulitz Rosales, mayong hapon. Mayong hapon ninong kong kumpare Tulitz Rosales og siyempre kang Ati Inday Juliet Rosales og kang Erica Rosales, mayong hapon sab sa tanang mga kasilinganan diha, no? Kang GP Matit The Boy og siyempre sa tanang mga kasilinganan diha sa Gulayan family, kang Nanay Maria Chungko o kang Nanay Carmen Diaz, maayong hapon usab kang Nang Purisa o kang Nong Istong, sa tuang kagawad diha kang Ate Ason Pontevedra. May hapon usab kang Bus Felix Pontevedra, no, nga way puas nga maminaw nini nga tuang programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM, kang Ate Aling o kang Kuya Dudong Rurak Nung Kadoy og Junjun Dabalos, maayong hapon, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Samtang oras sa ito mga ka-vibes, alas 3.38 sa kahaponon, magpadayon gyapon nga ito ang programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Humanin ang pibila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am
6: EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Luad lamang ako nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoong ako sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapon.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy. Looking for

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
8: This song is brought to you by
9: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
10: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
11: ACS.
10: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
11: ACS.
12: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
11: ACS.

stress 56 sa kapuron mga kabibes, mga kapamilya nga naminaw di karon maayong hapon kaninyong tanan. Big balik ang ito ang programang FM Radio Favorite Megs of Rock. Maayong hapon preng durong rikrik urbuda igrit sinong Leo Bilina na nagganer og RH namo diri karon ni Pre Longlong maayong hapon. Diya sa may asa mong kakaroon dapit ring, diya sa may barangay Ugao, mayong hapon niyo diha ni Longlong o ni nung Leo Balinya, mayong hapon diya no? O siyempre mayong hapon Ati Dalia o Pamin Panos, diya sa may barangay Kadana, Canada, Kabakungan. Mayong hapon ti always man mi naminaw, naglanog-lanog, man gani, limtan jud ko nimo ba? Baka nalimtan di ay perminti ka na ako i-greet. Maayong hapon Ati Dalia o Pamin Panos, no? Di sa may barangay Canada o sa mga kasilinganan mo dati. Maayong hapon, dagan kayong salamat sa imong makanunayong pagpaminaw dinhi sa tanang programa namo dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Good vibes afternoon di idol o sa kaubanan ni mo diha sa Station 96.7 FM Radio. Maayong hapon. Dagan kayong salamat sa imuhang pagpaminaw. Maayong hapon sab sa tanang mga ka-vibes na to diha sa Mayukuso Japan Surplus na Boom Turan Brands kang Jimar Day, Mariana Lane, Mary Jane Pipito ug Jik Jik. Sa tanang mga ka-vibes na to diha no nga way puas naminaw ni nga to ang programa. Ug sa tanang mga customer diha karon nga namalit sa tanang mga kagamitan diha sa nagkagamitan diha sa balay no. Tanang gamit sa balay na diha sa Mayukuso Japan Surplus na Bunturan Brands. Mga durable kayong mga gamit. Mayong hapon diha sa tanan ng mga customers diha karon. Mayong hapon usab kang Clavel Aldiguer Pires, no, ato ang kapitan na diha sa may Bangkiruan Norte, Monte Vista. Mayong hapon. Ug mayong hapon usab sa tanan mga ka-vibes ato diri sa may Barangay Syukon nga way puas na minaw ni ato ang programa. Parts General Usol Villason, maayong hapon na Parts diya sa may barangay Syukon. Kang Tuytuy Underground, maayong hapon sab. Kang Marvin Ladika Kukamas, uban sa iyang wife si Cha-Cha. Og syempre kang Dundun Bibura, maayong hapon Uncle Albert Acido, Uncle Florencio Villason Jr. Og kang Robert Ayok Acido. Og kang Uncle Lorito Bambam Oliveros. Og syempre kang Dundun Bibura sa Nuwilan Bimbim Pagal Store o Marvin and Chacha Sarisari Store. Mayang hapon sab kang Tatay Rudy o kang Nanay Buging na pirminti gyud na minaw nining ato ang programa diha sa may barangay Syukon, Compostela. Mayang hapon sa tanang mga kabibes usab nato no kang kabibes Larry Milendres kabana ni Longlong diha sa may ito ang probinsya sa Capitol, no? Yung mga kaubanan, mayong hapon o mayong pagpaminaw. Mark Montenegro diya sa may lungsod sa Mawab, mayong hapon. Sa matang oras ito mga ka-vibes, kapamilya. Alas 4 sa hapon, magpadayon kayo pa ng ito ang programa. Mga ka-vibes, ayaw mong hawa. Dinhi sa 96.7 FM sa programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Kapamilya, ka-vibes.

0: kasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: alas 4.18 sa kapunong mga ka-vibes. O may balik ang atuang programa, ang inyong programa, ang FM Radio Favorite Megs of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM na Bunturan, Jabaw di Oro. Maying hapon at maying pagpaminaw sa tanong mga ka-vibes na to diha sa may barangay Kabidyanan, no? Diha sa may Upper Kabidyanan. Kang angkol sa ngay Budoy Inso diha, mayong hapon diha kol. Sa may ganggangan nga naminaw siya karunin ng ato ang programa, mayong hapon diha. Angkol sa ngay Budoy Inso kang antinining. Buon sab kang Jan B. Usni o siyahang pamilya, mayong hapon. Mayong hapon sab kang Boss J. Lobitos diha sa may Upper Kabidyanan, mayong hapon diha boss. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Og sa tanong mga ka-vibes na to diri sa may barangay Gabi, maayong hapon kang Kapitan Nunoy Lihano uban sa tanong mga barangay pangsyonaris. Maayong hapon niya kap Nunoy Lihano og sa tanang Lenju family, maayong hapon sa tanong mga barangay pangsyonaris. Elemen na kang pari Ricky Hidorio sa itong mga chairman diha, maayong hapon kaninyong kanan. Si Robin J. Ripunti, maayong hapon niya sir uban kang Ma'am Nining Ripunti. Kuya Bins, Ati Abing, Nilnil, o kang Bibi Tali sa tanang Ripunti family, maayong hapon ba yung pagpaminaw. Kang Bus Artemio Mabaw, diya sa may barangay Gabi, maayong hapon boss. O siyempre kang Bus Rico Kiamco, diya sa may barangay Alegria, maayong hapon. Samtang oras ito mga kapamilya kabibes, alas 4.19, magpadayon nga po ng ito ang programa kapamilya kabibes. Kumanining pipila ka mga pahinomdom.
1: That time check was brought to you by Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. That time check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
5: FM Radio.
6: Pud og di nagkamo-reply. Naghulat baya ako og dugay. Mura man kagiatay. Uway!

0: particular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka rin yun sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ino bisira, aga matinapangi. Mayo nga kulawas o makaano ka inom. Diyan sa rap capsule o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala po ka tumar na. Biyara ko nga tritis. Pero wala. Pero buhay na magbati. Wala ko nga bati tritis. Hindi po. Mayo.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Calling all gadget lovers. Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio. FM
13: This song is brought to you by Mayor Manuel J.R. Zamora.
14: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
11: ACS.
14: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
11: ACS.
15: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
11: ACS.

0: ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ipinabisira, taga Matina, Pangis, Davao City. Ako ng tilawan na Magnum C, lami yuday, lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang best sellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
16: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: One station, all the hits.
19: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
20: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
21: ACS.
20: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
21: ACS.
22: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Fishman Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati. Anang namagutay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom ko pa ng Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Dako yung makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po itong parato.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio. Favorite music Radio.
15: FM Radio. This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghani mong mapalit, mas daghani mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health, Excellent Life EXL Makabuhay Plus
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Parato, Aulian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Parato, salamat ko sa Magnum C.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
8: One station, all the hits.
0: FM Radio Favorite Music Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Ang tinuod ng gugma, pakaslan, dili kay paslakan. Ay, halan no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Kinilin da balo, galang sa bangkeruhan. May nandat ka siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami ay mong tulog pa na. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas do kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung nagutom ba? Epektibo, barato po.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
5: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
14: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
16: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
18: One station, all the hits.
19: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko, ang EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
2: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Kamakabuhay, ang damdama mo. Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
2: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa Bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Ken Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri tips, ang mga laman loob, hasang, bukog o uban pang parte sa hilaw nga isda nga ilabayay na pwede pa mapahimuslan. Pwede kini himuong fish amino acid nga usa ka alternatibong organic fertilizer. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot na siya. Proven at tested nga, quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Looking

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal
1: Touch Massage and Spa. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako si Dominador Rubio kay Senyor. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng mga Magnum C, capsule o kape. Tapos yung ibang tagamay, nawala yun. Kalo sa Ginoon, nawala yun. Munang dingting, yun ako nainom. Kadadla yung penom. Kesa karlaw, kapag kaminom, kalima, aning Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginan niyo kung gusto niyo. Pero yung lamiyag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
5: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio, favorite music radio.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kung ang baboy makasulti, basingiingnan ka na nga. Beshi, pagdayit sad usahay. Why? Hala no.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prepa purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
11: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
11: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, magkabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
18: FM Radio.

0: na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundan ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagdadamit ang yung Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapurapod!
0: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao di Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapagpapasimula.

mananatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Ang gugma, murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang yabot kag all in. Kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.
2: Kamakabuhay, ang damdama mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
5: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend yun akong EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nindap ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Yami imong tulog ba lang? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makamawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum si, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka batiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
5: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
18: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
20: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
22: one station, all the hits.
0: FM Radio Favorite Music Radio.

0: PBS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa iyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa Lunes, all systems go na. Iba-ibang grupong magpo-protesta sa SONA, handa na rin. Lalaki, nag-ala Spider-Man sa pagtawid sa malakas na agos na sapa sa South Cotabato. Baha at landslide na itala rin sa ibang lugar. Sunog, siniglab sa residential area sa Pasay City. Lalaking na-trap sa nasusunog na bahay, patay. Umento sa sahod sa Metro Manila, umarangkada na. Ilang manggagawa natuwa. Pero mga negosyante, iba-iba ang reaksyon. Pinay tennis ace Alex Ayala, umatras na sa doubles ng Mubadala DC Open. Pero tuloy ang laban sa singles. At James Reid at Catherine Bernardo, viral sa kanilang Ale Dance Trend.
1: Kapamilya, all systems go na para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes, July 27. Ayon sa isang political analyst, malaki ang hamon sa Pangulong kumbinsihin ang taong bayan sa kanyang mga pangako at plano, lalo't patapos na ang kanyang termino. Live mula Batasang Pambansa sa Quezon City, nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervis, kamusta ang sitwasyon dyan sa Batasan ngayong bisperas ng SONA?
3: Yes, then all roads lead to Batasang Pambansa nga bukas para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon ay nakapwesto na ang mga pulis at handa na rin ang mga kamera sa loob at tanging ang pagdating na lamang ng Pangulo ang inaabangan para sa kanyang talumpat. Nakapaskil na ang mga banner at mahigpit na rin ang seguridad sa Batasang Pambansa para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Nauna nang sinabi ng palasyo na mismong ang Pangulo ang nagsulat ng kanyang talumpati. Ngayong bisperas ng SONA ito inaasahang matatapos. Pero posibleng may baguhin pa ang Pangulo bago siya humarap sa taong bayan.
4: 90% na talagang halos tapos. Pero totoo naman, ang Pangulo kasi mga last minute, minsan may binabago pa siya mga words eh.
3: Walang sinabi ang palasyo sa posibleng lalamanin ng SONA o kung may pasabog ba.
5: Mahiya naman kayo.
3: Gaya ng flood control scandal na isinuwalat ng Pangulo noong isang taon, sabi ng isang mambabatas, inaasahan ng mga miyembro ng Kamara na mag-uulat muli ang Pangulo ng update sa flood control projects. Mataas naman anila ang moral ng mga mambabatas sa mababang kapulungan kahit may ilang miyembro silang nasangkot sa flood control scandal mula noong isang taon. Dito lang Sabado, kinumpirma ng Sandigan Bayan na nagsampa ang Office of the Ombudsman ng 14 na kaso ng graft laban kay Uswag Ilonggo Partidist Representative Jojo Ang at 2 kaso naman ng graft at malversation laban kay dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go at 3 pa respondents. Kaugnay pa rin ito ng umano'y mga questionable infrastructure projects.
6: The mood, I think, is hopeful that we can move beyond the politics, that we can move forward as a country, but also learning the lessons from the past year. While hindi naman po tayo privy, of course, on what the exact message of our president will be as he addresses the nation on Monday, sigurado po ako na nakikinig ang lahat po ng sangay.
3: Ayon sa political analyst na si Clive Argueles, malaki ang hamon sa Pangulo ngayong patapos na ang kanyang administrasyon.
7: Challenge talaga sa kanya ay ano na yung magiging legacy? What is the story of the administration now that it's about to end? Ang main challenge ay paano kukumbinsihin ng ating Pangulo na maibalik ng taong bayan yung tiwala.
3: Hindi inaasahan ni Argueles na matatalakay ang ilang sensitibong isyong may kinalaman sa politika, tulad ng mga paglilitis ng mag-amang Rodrigo at Sara Duterte sa ICC at Senate Impeachment Court. Pero magandang pagkakataon aniya ito para mag-update sa taong bayan sa mga nagawa ng Marcos administration para mapanagot ang dapat managot.
7: The most important power of the president is always the power to persuade the public. Kayang SONA, napakahalaga pa din, tututok ang taong bayan, manonood, makikinig. That's the power of the State of the Nation address. It can change the narrative, it can change the political landscape.
3: Isang araw bago ang SONA, nagpahayag na ang mga kabataan ng kanilang versyon ng State of Youth Address. Panawagan nila, pagtuunan ng pamahalaan ang lumalalang krisis sa edukasyon.
8: Sa sektor ng edukasyon, iba pang mga batayang serbisyo ay magbigay ng sapat na budget para sa lahat no, ng mga batayang serbisyo. No. Dahil sa nagdaang mga taon ay nakita ng sambayanan no, na kanilang inaalat ito no, sa korupsyon, sa katiwalian.
3: Nakatakdaging sumama ang mga kabataan sa SONA ng bayan ngayong Lunes.
9: Then, alas 4 ng hapon bukas, haharap sa taong bayan si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang ikalimang SONA. Pero bago yan, ay magbubukas muna ng sesyon ang Senado at ang mababang kapulungan. Simple ang inaasahang SONA, walang mga pakulo, walang celebrity directors at ang PCSO Coral ang aawit ng lupang hinirang. Zen.
1: Maraming salamat, Jervis Manahan. At sa iba pang balita, patay ang isang Pares vendor matapos bugbugin at saksakin ng 6 na customer sa Batangas City Sabado ng gabi. Ayon sa pulisya, lasing umano ang mga suspect ng kumain sa paresan. Naubos pa nila ang kanilang order pero matapos ito ay inireklamo nila kung bakit walang karne ang kanilang pares. Nakipagtalo sila sa biktima hanggang umabot ito sa pisikalan. Kinuyog ng 6 ang 44 years old na vendor. Isa sa kanila ang umano'y bumunot ng balisong at pinagsasaksak ang biktima. Isinugod siya sa ospital pero binawian rin ng buhay. 2 sa 6 na suspect ang naaresto habang tinutugis ng pulisya ang iba pa.
10: Isa ang patay matapos matrap sa sulog sa Pasay City na sumiklab nitong Linggo. Naging hamon sa mga bumbero ang pagputok ng mga kable ng kuryente habang inapula nila ang sunog. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
11: Nilamon ng malakas na apoy ang magkakadikit na mga bahay sa Gamban Street, Barangay 138, Pasay City bago mag-alas 4 ng madaling araw ngayong Linggo. Nagkumahog ang mga bumbero na apulahin ang apoy na mabilis na tumutupok sa mga bahay. Paghupa ng apoy, natagpuan ang sunog na katawan ng isang 39-anyos na lalaki. Ayon sa Bureau of Fire Protection, narinig pa ng mga residente ang biktima na humingi ng tulong.
12: Tumisigaw eh, nandito na kaya patayin yung apoy. Hindi na siya nakalabas, mausok na si natrapo. Ganun po nangyari.
11: Bukod sa namatay, wala na naitalang nasaktan sa sunog na tumupok sa 7 bahay kasama ang barangay hall na matatagpuan sa unang palapag ng usali. Karamihan sa mga nasunugan, walang naisalbang mga gamit.
13: Nung anak ko po, mga 2:30 ng madaling araw, sabi niya mama, nangamoy ng kuryente tapos may usok. Tapos inuubo na sila sir kasi nag-usok-usok nga.
14: Naubos po lahat ng gamit namin. Ultimo damit namin wala. Gulong-gulong isip namin eh. Ang hirap na nasunugan. Manakawang ka na. Kaya masunugan.
11: Ayon sa BFP, mahirap ang pag-responde ng mga bumbero dahil sa makipot na daan patungo sa lugar. Ikinabahala rin ng mga responder ang pagsabog ng mga kable ng kuryente habang isinasagawa ang pag-apula sa sunog.
12: Itong structure, malumang bahay na, kahoy sa taas, yung sa baba ay concrete. Kaya nung nasunog siya, mabilis nang nag-spread dahil light materials.
11: Sa investigasyon, lumabas na nagsimula ang apoy sa barangay hall. Sa unang palapag ng gusali, patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi na sunog na tinatayong umaabot sa halos 900,000 pesos ang halaga ng pinsala. Pansamantalang tumutuloy sa evacuation site ang mga apektadong pamilya. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
10: Naging peligroso ang pantawid ng ilang residente sa mga sapa at ilog sa South Cotabato at Sarangani. Kasunod ng matinding pag-ulan at pagbaha, dulot ng habagat nitong nakaraang Linggo. Sa Surala, South Cotabato, nag-ala Spider-Man ang isang lalaki para makatawid sa kabilang pampang ng sapa noong Biyernes ng hapon. Tinangka ng lalaking tumawid sa ginagawang tulay na kawayan, pero ilang beses siyang naglambitin at muntik pang mahulog dahil sa lakas ng agos. Sa huli, nagpa siya na lamang siyang lumusong sa tubig at maglakad sa madudulas na bato para makarating sa kabilang pampang. Sa Malapatan, Sarangani Province, na-rescue ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at ng Philippine National Police Maritime Group ang lalaking na-trap sa isang river island. Bigla umanong tumaas at lumakas ang agos ng tubig-ilog habang nasa gitna ang biktima dahil sa walang humpay na pag-ulan. Na-rescue rin siya kinalaunan. Sa Zamboanga del Sur, gumuho ang isang bahay nang gumuho ang lupa sa Purok 1, Barangay Tubod, Lakewood nitong Sabado. Agad na rumesponde ang mga otoridad matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen. Wala namang naitalang sugatan o nasawi sa insidente.
1: Tampok sa pinakabagong hit Korean serye na The East Palace ang istorya ng isang spirit slayer na naatasang lumipol sa mga kaluluwang naghihiganti sa isang kaharian. Ang panayam sa mga sikat na K-drama stars sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
15: Isang reluctant pero magaling na spirit slayer ang ginagampanan ni Nam Joo-hyuk sa supernatural drama series na The East Palace.
16: This being your comeback project, could you describe how you felt on your first day on set?
17: I loved it. And honestly, the duration of a year and 6 months, I don't think that it's too long. And so when I was back on set, it felt quite unfamiliar for just a little while, but I immediately got adapted to it.
15: Samantala, inamin naman ang leading lady na si No Yoon Soo na excited siya sa positive reaction sa The East Palace. Dagdag pa nito, ginagamit niya ang anumang papuring natatanggap para pagbutihin pa ang kanyang pagganap.
17: I know that the greater the expectation, it's always, it can lead to a greater disappointment. So I only try to focus on what I can do, only on myself and my performance. I try to be aware of everything that I need to improve on and work to further develop that.
15: Mapapanood ang 8 episodes ng The East Palace sa Netflix. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
1: Susunod, dalawang nagpanggap na pulis at nanutok ng baril, arestado sa Quezon City. At Kings of P-pop SB19, bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.
18: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
20: Halina't magmakabuhay.
21: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
23: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
24: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
26: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. A smart TV with a sofa or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
2: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
0: TV Patrol sa FM Radio.
10: Arestado ang dalawang nagpanggap ng mga pulis at nanutok ng baril sa dalawang babae sa loob ng bar sa Quezon City. Kinilala ng Quezon City Police District ang mga suspect na sina alias John at alias Ray, nakapwa 26 anyos at mga residente ng Marikina City. Sa investigasyon ng QCPD, walang naipakitang katibayan ang mga suspect na totoong miyembro sila ng PNP. Wala rin umano silang lisensya o otorisasyong magdala ng baril. Ayon pa sa mga pulis, posibleng dahil sa kalasingan, kaya malakas ang loob ng mga suspect na takutin ang mga biktima. Desidido ang mga biktimang magsampa ng reklamo dahil sa dinanas nilang trauma.
1: Ikinatuwa ng ilang minimum wage earners ang 60 pisong paunang aumento sa arawang sahod sa Metro Manila na ipinatupad simula nitong Sabado. Magkakaiba naman ang reaksyon ng grupo ng business owners at employers hinggil dito. Nagpapatrol, Liza Aquino.
6: Alas 7 pa lang na umaga, kumakayod na bilang barista ang 22 anyos na tourism student na si Lea Mangubat. Bilang minimum wage earner, labis ang ikinatuwa ang bagong aumento sa sahod.
7: For me po, malaking tulong sa akin and also sa parents ko para makabawas ng din sa expenses nila. Siyan po kami magkakapatid and bunso po ako and ako pa lang po yung makaka-graduate if ever. For me as a working student po, it's very important po yung salary increase kasi nakakatulong siya sa expenses ko everyday like food, transport.
6: Masaya rin sa aumento si Christian Castillo na isa rin barista lalo na't gusto niyang makapag-ipon at makapagpundar ng maraming bagay para sa limang kapatid.
8: Pang tulong sa bahay namin, like yung mga bills namin, tapos yung ibang pagkain namin. Kasama ko pa po yung lola ko, tapos parehong magulang ko. Maganda-ganda kasi kahit papaano, yung sa iniipon ko po, madadagdagan po.
6: Ang aprobadong 85 pesos na aumento sa sweldo para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila ay hinati sa dalawang tranches. Ang unang tranche ay 60 pesos na ipinatupad na nga kahapon, habang ang natitirang 25 pesos ay ipatutupad Enero susunod na taon. Ibig sabihin niyan, ngayon ay 755 pesos na ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa non-agriculture sector, habang 718 pesos naman ang daily minimum wage ngayon para sa mga manggagawa sa agriculture sector, sa service sector, sa retail services at mga maliliit na manufacturing firms. Pero pangamba ni Castillo, posibleng mawalan ng halaga ang dagdag sweldo, lalo na kung sasabay din ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Para naman sa coffee shop owner na si Mark Vasquez, bagaman suportado niya ang pagbibigay ng dagdag sweldo para sa kanilang mga empleyado, nangangamba siyang baka makaapekto ito sa kabuuang operasyon ng kanilang negosyo.
9: Masaya ako dun sa naging implementation dahil dati rin akong service crew. Alam ko yung pakiramdam na kapag tumataas yung minimum. Ang pinaka-challenge lang sa amin ay kung kakayanin nga ba nung mismong mga branches yung ating pasweldo dito sa NCR. Sinusubukan namin na i-check ulit yung ating mga costing, yung ating mga operations para at least malaman namin kung kaya ba.
6: Hamon din aniya sa kanilang negosyo ang nakaambang oil price hike sa darating na Martes.
9: Lahat nagmamahal, hindi naman nababawasan yung mga bilihin lalo na sa mga raw materials namin. Pero ang tanong, hanggang kailan nga ba kakayanin ng mga business owner na hindi magtaas ng presyo? Kung initial na usapan namin ay isang buwan, itatry namin. And then kapag hindi, i-check namin kung kaya ba naming magbaba or liitan namin yung serving. Ganun na po yung naiisip namin ngayon eh.
6: Sa July 28, inaasahang magpapatupad ng dagdag na 7 to 8 pesos kada litro sa diesel, 6 to 7 pesos kada litro sa gasolina, at 5 to 6 pesos kada litro sa kerosene. Suportado ng Employers Confederation of the Philippines ang 85 pesos daily wage hike sa Rion, kahit pa mas mataas ito kumpara sa inirekomenda sana nilang 50 pesos wage hike. Anila, makakaapekto ito ng lubos sa mga micro and small business owners or entrepreneur, lalo na't paiba-ibang presyo ng krudo sa world market.
5: Pagka hindi naman kaya ng merkado, mataas na masyado, ay babawas ang tao. So kung wala, nagsasara. Maraming nagsasara ngayon at maraming nagtihintay kung ano mangyayari. Nadagdagan pa noong tarif ni Trump na hindi natin malaman kung paano mangyayari. It will affect the inflation, lalo na bumabalik na naman yung cost of fuel.
11: Diesel is the backbone of the logistics market. Sa mga trucking, sa mga commuters. So we're afraid that there might be some adjustment on that. Definitely the economy will slow down. Itong mga consumer natin, sa dagdag ng cost nila, sa pagkain, sa transportation, they will have less money to spend.
6: May panawagan din sila sa pamahalaan, lalo na sa darating na State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes.
5: Despite all the efforts na mag-imbita tayo ng investor, kulela tayo sa investment, kulela tayo sa turista, sana sa zona. Mag-focus tayo sa economic problems, bawasan natin yung konti politika.
6: Siniguro naman ng Department of Labor and Employment na mayroong nakalatag na budget sa ilalim ng Adjustment Measures Program na layong tumulong sa mga kwalipikadong micro, small and medium enterprises na hindi kakayaning ipatupad ang naturang wage hike. Liza Aquino, ABS-CBN News.
10: Pinalagan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang pagbanggit sa kanyang mga pahayag sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Binanggit ni NBI Director Melvin Matibag ang Davao City Mayor dahil sa kanyang pahayag sa isang rally ng Rage Coalition noong Abril na kasama sa naging investigasyon ng ahensya laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam kay Mayor Duterte sa National Assembly ng PDP laban sa Davao City Sabado ng gabi, sinabi niyang taken out of context o hindi naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa pagtitipon, muli ring nahalal na National Party President ng PDP laban ang alkalde.
12: They always take it out of context, they're the corniest people.
1: Good News 18! Official nang inanunsyo ng Department of Tourism ngayong Linggo ang pinakabagong Tourism Ambassadors ng Pilipinas. Walang iba kundi ang Kings of P-Pop SB19. Kinumpirma ito ng DOT sa kanilang official social media pages. Nagbigay pugay ito sa Mahalima na nagbibigay karangalan sa pagbandera ng world-class Pinoy talent at kumakatawan sa kulturang Pilipino. Bago pa lumipad ang SB19 para sa kanilang world tour, usap-usapan na ang espesyal na send-off package na ipinadala ng DOT na tinawag na Galing Bayan Box. Nauna nang itinalaga ng DOT ang Nations Girl Group Bini bilang tourism ambassadors, kaya naman magkasama na ngayon ang Kings and Queens of P-Pop sa pagsusulong ng turismo ng bansa sa ilalim ng kampanyang Love the Philippines.
10: Susunod, ilang miyembro ng prosekusyon na babahala sa isang edited video na ipinost ni Senator Judge Pia Cayetano. At Alex Ayala, todo ensayo na para sa Mubadala DC Open sa Washington DC sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
15: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nusa Trail, Davao City. Tuka na kayo ng Magnum C capsule o kape. Napay gibata gamay, nawala yun. Kalawin si Ginoon, nawala yun. Munang dinting, yan ako nainom. Kadadlaw yung penom. Kesa kadlaw, kapag kaminom, kalima, ane, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagay ninyo kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
14: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
16: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
17: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gyud 320.
18: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na donate 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The M-Core Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
2: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
28: FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
1: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang panukalang iban ang paggamit ng social media ng mga menor de edad. Ito'y matapos mapag-usapan sa 44th ASEANA Poll Conference ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
29: Nagimbal ang lahat sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City noong Hunyo, kung saan sangkot ang 14 at 15 anyos na estudyante. Tatlo ang patay at higit 20 ang sugatan sa school shooting. Isa sa nasilip na posible na kaimpluwensya sa dalawang minor suspects ang pagkalantad nila sa mga bayolenteng online content at video game na Gorebox. Kabilang ito sa naging paksa sa ika-44 na ASEANA Poll Conference nitong Sabado, kung saan tinalakay ang epekto ng social media sa mga kabataan.
30: If you will connect it to the recent incident in Tacloban, these were perpetrated by minors and they are called children in conflict with the law. Okay. Of course, upon coordination and upon talk, meetings with our neighboring countries as well as our dialogue partners, meron silang ibang batas, no? And we'll try to consider.
29: Pinag-aaralan na ng PNP ang social media ban sa mga menor de edad. Australia ang unang bansang nag-ban sa paggamit ng social media ng mga kabataang wala pang 16 na taong gulang.
0: Because of course, there are allegations that the suspects, the two minors in the Tacloban incident, were of course influenced by this violent gaming app, allegedly, and others. So it was agreed that perhaps we can borrow certain legislations that could also help us prevent the use of social media and other violent platforms accessible to our children.
29: Samantala, paigtingin din ng PNP ang pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agencies sa ibang bansa para mapabilis ang pagtunton at pag-aresto sa mga Pilipinong pugante na nagtatago sa ibang bansa.
30: I have talked with the Interpol, I have talked with the European who are present during the conference. If we have 600,000 wanted person, siguro about 2%, about 5% are outside our country already. Kaya yun ang kailangan nating makuha.
29: Inatasan na rin ng PNP Chief at kasalukuyang ASEANA Pol Chairperson Police General Jose Melencio Nartatus Jr. ang mga unit ng pulisya na palawakin pang intelligence sharing sa ilalim ng ASEANA Pol. Bahagi rin ito ng paghahanda sa formal na pagtanggap sa Timor-Leste bilang 11th miyembro para palakasin pa ang regional security contra transnational crimes. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
5: Sa isang pahayag, hindi sang-ayon ang Save the Children Philippines sa panukalang social media ban. Bagamat, suportado nila ang pulisya na proteksyonan ang mga kabataan online at offline, naniniwala silang hindi solusyon ang total ban sa social media. Ayon sa grupo, may karapatan ang mga kabataan sa impormasyon at ekspresyon na nagagawa nila sa social media. Giit nila, nakikipagtulungan sila sa pamahalaan at civil society groups para makapagbalangkas ng mas mabisang proteksyon sa mga kabataan.
7: Hinarang ng Bureau of Customs ang isang barko galing Estados Unidos. Karga ang 3 container van na naglalaman ng mapanganib na e-waste sa Port of Subic noong nakaraang Martes. Hindi na ibinaba ang shipment matapos ipag-utos ng pamunuan ng Subic Bay Freeport na ibalik ito sa point of origin o panatilihing nakalagak sa barko. Base sa intelligence report, inaasahan ang pagdating ng 5 container van ng hazardous e-waste sa Subic Port. Naka-alerto rin ang mga otoridad sa umano ay paparating na shipment sa July 29. Kasado na ang unang makakalaban ni Pinay Tennis Ace Alex Ayala sa Mubadala DC Open sa Washington DC sa Estados Unidos. Puspusa naman ang paghahanda ng Pinoy weightlifters para sa 2026 Asian Youth and Junior Championships, habang malaki ang pasasalamat ng Philippine Men's Volcanoes sa suporta matapos ang tagumpay sa 2026 Union's Cup. Nagpapatrol, Paige Javier.
8: Umatras na si Pinay Tennis Ace Alex Ayala sa doubles ng Mubadala DC Open sa Estados Unidos. Mahakatambal sana niya ang American tennis legend na si Venus Williams. Wala pang opisyal na pahayag si Ayala, pero sa anunsyo ng Mubadala DC Open, si Diana Schneider na ng Russia ang mahakapareho ni Williams. Sa kabila nito, todo ensayo pa rin si Ayala para sa singles tournament. Isang oras nag-ensayo ang Pinay tennis ace kasama si world number 66 Ashlyn Kruger mula Amerika. Present sa training si Coach Joanne Bosch ng Rafa Nadal Academy para gabayan si Ayala sa kanyang routine drills. Matapos ang main draw, makakalaban ni Ayala sa first round ng Mubadala DC Open si Olympic champion King Wen Zheng ng China. Kasalukuyang number 29 sa mundo si Ayala, habang si Zheng ay number 123. Puspusan din ang paghahanda ng ilang Pinoy weightlifters para sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Kabilang dyan si Alexandra Ann Diaz, pamangkin ni Olympic gold medalist Heidnalyn Diaz Naranjo. Umaasa si Alexandra na maipagpatuloy ang momentum matapos manalo ng ginto at makabasag ng world record sa IWF World Youth Weightlifting Championship sa Cali, Colombia.
6: Yung 49 po, parang malapit lang po yung body weight. Parang yung katawan ko sa 49 talaga.
9: So parang for you, kumpiyansa ka pa rin naman?
6: Yes. Pero kailangan din po mag-training tuloy-tuloy.
8: Makakasama ni Alexandra si IWF World Silver Medalist at kapwa taga Zamboanga City na si Jody Peralta.
10: Dati po, pangarap ko lang po na makarepresent ng ibang bansa. Dati po, nanonood lang ako ng mga laro nila. Tapos ngayon, ano na po, nakalaro na po ako. Sobrang thankful po.
8: Kabilang din sa babandera sa Pilipinas, si IWF Junior World Championships gold medalist Albert Ian De Los Santos. 13 ang ipapadalang Pinoy weightlifter sa 2026 Asian Junior and Weightlifting Championships na gaganapin mula August 7 hanggang 14 sa Tashkent, Uzbekistan.
11: Emojis, okay.
8: Samantala, malaki ang pasasalamat ng Philippine Men's Volcanoes sa suportang natanggap nila matapos magwagi sa Union's Cup. Nakamit ng Volcanoes ang back-to-back titles matapos ang dominant win sa Malaysia 39-18 sa final na ginanap sa Thailand.
12: It was never about repeating. It was always going out there and writing this chapter and being dominant.
13: It was really awesome to see the boys come together. Some really tough patches, especially in the semifinal and the final. And when you go through hard things together, it makes it that much better when you win.
8: Target din ng Volcanoes maibalik ang suporta sa National Rugby Program, lalo na't ang bansa ang mag-host ng 2027 Union's Cup.
22: For the likes of those growing up in the Philippines and who are interested in rugby, we could sort of be their voice, and you know, you could see the passion on the field when we sing the national anthem.
8: Sunod na sasabak ang Men's Volcanoes sa Rugby Sevens sa darating na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa Setyembre. Paige Javier, ABS-CBN News.
1: James Reid at Catherine Bernardo trending sa kanilang video collab sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
23: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
25: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
26: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
27: Gutom na lagi? Asa magkalami ka una, no?
31: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
32: Hugo Bistro.
33: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
34: Tara na!
33: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
34: More than good pizza.
0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Rubilin, Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po namo. Dili na mi problema sa barley.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
14: TV Patrol sa FM Radio.
1: Tuloy ang paglilinis ng mga residente kasunod ng matinding pinsalang iniwan ng baha sa Davao City. Nagdeklara na rin ng state of calamity sa Barangay Los Amigos. Isa ang namatay sa Barangay Talandang matapos tangayin ng rumaragasang tubig. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
15: Matapos malubog sa baha ang bahagi ng Davao City nitong Biyernes kung saan napilitang umakyat sa bubong ang mga residente. Ngayon, matinding paglilinis sa putik, mga sirang gamit at basura ang kailangang atupagin ng mga residente. Di rin pinatawad ang Leon Garcia Senior Elementary School sa Bangkal, Davao City. Kita ang bakas ng taas ng tubig na inabot ng baha. Halos umabot na sa ikalawang palapag ng school building. 18 silid aralan ang apektado ng baha. Basa ang learning materials, school supplies, mga upuan at desk, maging ang mga electronic devices gaya ng television at printer. Nang hihinayang sila, lalo't bago lang nilang pinaganda ang paaralan dahil sa assessment at sa umpisa ng pasukan.
16: 1 week walang klase po. Switch to blended, then ang mga hindi affected na mga teachers, sila ang mag-print from kinder to grade 6 po. Baka pwede sila tumulong manual labor and lahat, mga school supplies ka na kay lahat ng paper namin, yung mga lahat talaga sir, wala talagang naisalba.
15: Tumulong naman ang Central 911 sa pag-alis ng mga putik sa mga classroom. Sa report ng Office of Civil Defense 11, patay ang 54 na taong gulang na lalaki matapos tangayin habang sinubukang tawirin lula ng motorsiklo ang rumaragasang baha sa Luman Creek, Barangay Talandang, Tugbok District. Nagdeklara naman ang state of calamity ang Barangay Los Amigos dahil sa epekto ng dilubyo. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development, mahigit 200 pamilya ang apektado ng baha at may mga nanatili pa sa evacuation centers. Kabilang sa mga binaha ang bahay ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa NHA Bangkal. Anya, hindi ito ang unang beses na binaha ang kanyang bahay sa Davao at kinwestiyon kung ano ang nangyari sa flood control ng lungsod. Wala pang tugon ang lokal na pamahalaan tungkol dito. Pero panawagan ni Senator Christopher Bongo na taga Davao City na huwag nang haluan ng politika ang nangyaring baha sa lungsod.
17: Ang nangyari, no, may mga lugar talaga na nagbabaha. Mabilis magbaha, lalo-lalo na pag-abutan yung mga high tide na malakas yung volume ng ulan. Pag umuulan sa buong Pilipinas, meron naman talagang nababaha na lugar. Totoo lang, hindi po dapat haluan ng politika yung pagbabaha.
18: It's really sa urban development. Nagde-develop yung mga tao na nag-construct ng concrete. Gina-block niya ang mga waterways, mga daanan ng tubig. Siyempre, yung tubig pupunta sa ibang lugar. Kasi hindi nga maganda ang drainage system. Hindi konektado ang drainage system ng mga subdivision ten events sa national.
15: Matapos ang baha, agad namang nagsagawa ng cleaning at clearing operations ang iba't ibang teams na

0: para alisin ang mga nasirang concrete barrier at ikarga ang mga ito sa truck. Isang heavy-duty tow truck naman ang inihanda para hilahin ang bus matapos itong magtamo ng matinding pinsala sa harapan. Sa investigasyon ng MMDA, posibleng naka-idlip ang driver kaya nawalan ito ng kontrol at sinalpok ang sunod-sunod na concrete barrier sa busway. Bahagyaring nagdulot ng pagsisikip ng trapiko ang insidente. Naibalik lang sa normal ang daloy ng trapiko matapos matanggal ang sumalpok na bus at mga nasirang barrier.
1: Binatikos ng grupong Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura ang administrasyon sa planong pagtatayo ng Artificial Intelligence o AI Hub sa Clark Special Economic Zone. Ayon sa grupo, ang pakikibahagi ng Pilipinas sa proyektong pinangungunahan ng Amerika ay magpapalala lang ng sitwasyon ng agrikultura sa bansa. Ayon sa grupo, maaaring magsulong pa ito ng pang-aagaw ng mga lupa sa gitnang Luzon. Maaari rin umanong malagay sa panganibang kasarinlan ng bansa sa supply at produksyon ng pagkain at magdulot ng mga banta sa kalusugan dahil sa pagkasira ng kalikasan at kapaligiran. Pero ang labis na ikinagagalit ng mga manggagawa sa agrikultura ay ang paggamit umano ng administrasyon sa mababang sahod sa kanayunan bilang pang-akit sa mga dayuhang investor. Una lang sinabi ng Basis Conversion and Development Authority na ang proyektong ito na bahagi ng Pax Silica Initiative ay dinesenyo para maging kapaki-pakinabang sa ekonomiya at kalikasan ng bansa.
0: Nagsagawa na ng kilos protesta sa Quezon City ang ilang grupo sa bisperas ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, may paalala naman ang PNP sa mga ralistang may planong magsunog ng effigy. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
2: Nagpakalbo ang mga miyembro ng grupong Bagong Alyansang Makabayan sa harap ng opisina ng Department of Environment and Natural Resources sa bisperas ng SONA. Simbuloan nila ito ng pagtutol nila sa pagkakalbo ng kalikasan dulot ng ilang proyekto ng pamahalaan. Bahagi ito ng kanilang caravan bago ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Mula DENR, nagtungo ang grupo sa harap ng opisina ng Department of Agrarian Reform kung saan tinapunan nila ng putik ang mga FEG ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte at saka itinuloy ang protesta sa harap ng Camp Aguinaldo.
3: Bawat ahensya, ipinapakita namin ang kalagayan ng isang sektor at ipinapanawagan namin ang iba't ibang panawagang batay sa kanilang isyong at hinaing na kinakaharap.
2: Iba-ibang tema ng FEG ang tampok sa mga kilos protesta tuwing sasapit ang SONA ng Pangulo. Ngayong taon, tinawag nila itong Puppet and the Puppet Master na nagpapakitaan nila ng tahasang pagkontrol ng Estados Unidos sa Administrasyong Marcos.
4: Year-round military exercises at ngayon ay meron tayong Pax Silica na kung saan na magbibigay ng lupa, pandarambong ng ating yamang likas.
5: Yung FEG sa esensya ay yung makasining na pamamaraan ng pagpapakita ng galit doon sa kasalukuyan nangyayari. Yung pagpapakita ng patuloy na kahirapan ng sambayanan.
2: Dekada 70 sa panahon ng martial law sa ilalim ng diktadurang Marcos Sr., sinimulang gamitin ang mga FEG ayon sa co-founder ng Project Gunita na si Carl Patrick Suyat.
6: Hindi sinunog yung FEG at the time. Binato ito kay President Marcos paglabas niya ng old legislative building, palabas na siya tapos na yung SONA niya. At nag-scramble agad yung presidential security, umikot sa kanya. And ang term at that time was nag-wild west, talaga nagwala ang Manila.
2: Sa paglipas ng panahon, sinusunog na ito ng mga rallyista, simbolismo ng galit sa pamahalaan. Pero ngayon taon, katuwang ng PNP ang DNR sa pagbabantay kung may magsusunog ng FEG.
7: Sila po yung magtutukoy kung meron pong magiging paglabag sa Philippine Clean Air Act or iba pang environmental laws na idodocument po nila. Nandyan po yung ating Bureau of Fire, hindi muna sila arestuhin pero agad pong aapulahin yung kanilang ginagawang susunoding FEG.
4: Ang pagsunog ng FEG, part yan ng protected speech. Ang Clean Air Act, tinutukoy basura. Ito ay hindi naman basura. Artwork yan, saka legitimate protest.
2: Pero kung may kilos protesta laban sa administrasyon, meron ding isasagawang pagkilos ang

0: supporters at mga kontento sa Pangulo kasabay ng SONA.
1: We stand for our PBBM sa Pangulo po. Yun po ang tema ng rally bukas. Ang kanyang pamunuan naman tuloy-tuloy ang kanyang programa despite na may mga problema sa krisis sa ating bansa. At tuloy-tuloy naman may sa medical, lahat, yung sa mga labor sector, sa mga dahil na sa West Philippine Sea. Yun ang talagang dapat protektahan yung ating yung West Philippine Sea rin.
0: Dahil dito, mahigpit na babantayan ng PNP ang kahabaan ng Commonwealth Avenue. Maglalaan ng tatlong linya para sa daraanan ng mga rallyista pero hindi na sila papayagang makalapit sa batasang pambansa. Maglalagay din ng zipper lane sa bahagi ng Elliptical Road, Filcoa at Doña Carmen upang maibsan ang pagbigat ng trapiko. Suspendido rin ang pasok sa lahat ng antas ng privado at pampublikong paaralan sa Maynila at Quezon City para mabigyan ang pagkakataon ng mga mag-aaral na mapanood ang SONA ng Pangulo. Jesse Cruza, ABS-CBN News.
2: Bukas ang House Prosecution Panel sakaling unahin ng Senate Impeachment Court ang defense team sa pagtalakay ng grave threats kontra kay Vice President Sara Duterte. Nababahala naman ang ilang miyembro ng prosekusyon sa edited video na ipinost ng isang senator judge sa social media. Nagpapatrol, Harlene Delgado.
3: Magkakaalaman sa Lunes o Martes kung itutuloy ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa Article 4 o grave threats laban kay Vice President Sara Duterte o uusad na sa susunod na Article of Impeachment kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds.
4: Ayon sa prosekusyon, wala rin namang problema kung uunahin muna ang depensa sa presentasyon nito kaugnay ng grave threats.
5: Wala ho tayong strong feelings against it, no? So kung yan po yung magiging pagpapasya ng Senate Impeachment Court, then the prosecution will comply.
6: Pero sa akin, maganda po yun. Dahil unang-una, at least sariwa pa no, sa mga tao para mapipicture po natin yung buong kwento sa kada article bago po tayo mag-move forward sa panibagong article. Kasi kung papatapusin na natin, baka nakalimutan na natin yung nangyari o naganap dun sa unang mga ilang articles.
4: Pag-iisipan pa naman ito ng depensa.
7: May pros and cons po, both, no? In fact, initially, syempre kung titingnan mo, mas maganda na magkasagutan na talaga. Mm-mm. But because yun na yung nailatag na magiging order ng trial, yun nga din ang isang kinoconsider namin, syempre yung availability of witnesses. I think by next week, we'll have an answer.
4: Ayon kay Chua na siyang nakatokang mamuno sa Article 1, una nilang isasalang ng mga testigo ang dalawang land bank employees na nagproseso sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nasa 13 ang testigo ng prosekusyon sa issue ng confidential funds, pero posible anyang mabawasan ito.
6: Titingnan natin yung magiging flow ng discussion kung doon pa lamang ay matibay na at hindi na kinakailangan ng mga corroborating witnesses, babawasan na natin ng mga testigo.
4: Samantala, pinag-aaralan din ng prosekusyon ang gagawing hakbang kaugnay ng inilabas na edited video sa official Facebook page ni Senator Judge Pia Cayetano. Dito makikita ang ilang pinagdikit-dikit na bahagi ng pagtatanong at sagot sa oral arguments ni na House Prosecutor Representative Chel Jocno at Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay ng pagsabina sa bank at tax records ng pangalawang pangulo. May mga kataga itong nagbabakasakali lang at walang mga ebidensya pero nag-aakusa na.
3: Lumalabas na galing ang video sa page na Bisaya Napud.
6: At the very least, siguro gagawa kami ng aming manifestation or sulat sa ating presiding officer para ma-actionan po yung mga ganitong klaseng pangyayari. Bago nagsimula ito, nanumpa sila na mag-exercise sila ng political neutrality. Malaking bagay po talaga na hindi dapat nagpapakita ng pagiging bias ang Senator Judge.
4: Ikinababahala rin ito ni House Prosecution Panel Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong dahil posible nitong ma-question ng impartiality o kawalang pinapanigan ng isang Senator Judge sa kaso. Giit ni Adyong, tungkulin ng isang Senator Judge na maging patas at magpasya base sa ebidensya at hindi mag-abogado sa alinmang panig. Sa kanyang social media post, nilinaw ni Diokno na ang lumabas na mga pahayag niya sa video ay kinuha sa kanyang pagpapaliwanag kung ano ba ang fishing expedition. Binigyang diin ni Diokno na hindi nagbabakasakali lang ang prosekusyon dahil may sapat na anyang dahilan o basehang nakita ang Anti-Money Laundering Council records patungkol sa mga transaksyong dumaan sa bank accounts ni Duterte at kanyang asawa. Para naman sa Akbayan Portalist na kinakatawa ni Diokno, nakalulungkot umanong ganitong klase ang content ng isang senator judge na tila umaayon sa linya ng depensa. Sinikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Senator Pia Cayetano pero wala pang tugon ang kanyang kampo. Turned off na rin ang comment section ng kanyang social media account sa mga hindi follower. Sa Miyerkules, July 29, ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court ang paglilitis. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
8: Maghahatid ng saya sa mga kapamilya sina Janine Gutierrez at Jericho Rosales sa Barrio Fiesta London 2026. Viral naman ang rendition ni Darren Espanto ng kanyang o ng kantang Risk It All. Ikinatuwa rin ng fans ng seryeng Someone Someday ang collab nina James Reid at Catherine Bernardo sa isang video post. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
9: Good vibes ang iahatid sa Filipino community sa United Kingdom ng real-life celebrity couple Janine Gutierrez at Jericho Rosales bilang headliners ng Barrio Fiesta London 2026 sa Apps Court Farm sa Surrey. Para kay Janine, espesyal ang pagkakataong ito dahil unang beses niya makasama sa isa sa pinakamalaking pagtitipo ng mga Pilipino sa United Kingdom.
10: Matagal na rin akong di nakakapunta sa London, so I'm excited to see the kapamilyas in the UK. I'm just happy kasi syempre we get to celebrate with our OFWs and sana maging happy sila na makita kami.
9: Samantala, excited ding makabalik sa London si Jericho Rosales, lalo na't makakasama niya sa pagtatanghal ang singer na si Jed Madela.
11: I'm excited. I've been there before and we're gonna be with Jed, so it should be fun. Yeah, Jed's such a great performer and singer. We're so excited and it's a great weather.
9: Bukod sa mga performance, sinabi ni Janine na nais ang personal na pasalamatan ang mga overseas Filipino sa patuloy na suporta sa kanilang mga proyekto. Lalo na matapos maging number one sa Prime Video ng The Loyalty Game.
10: Ako syempre happy ako na makapag-thank you ng harap-harapan sa lahat ng suporta nila sa mga palabas natin, of course. And yun nga, makisaya lang and hopefully makapagdala ng konting ligaya sa mga kapamilya.
9: Samantala, muling nag-trending ang singer na si Darren Espanto matapos mag-viral ang kanyang rendition ng kantang Risk It All ni Bruno Mars. Bukod sa mga fans, pinuri rin si Darren ang kanyang mga kasamahan sa industriya gaya ni na Alexa Ilacan, Ann Curtis, Jonah at iba pa. Inawit ni Darren ang kanta sa harap ng Sydney Opera House habang nasa Australia para sa ASAP FP Australia. Speaking of trending, ikinatuwa rin ng mga netizen ang collaboration ni Catherine Bernardo at James Reid ng mga bida sa sering Someone Someday. Ipinost ni James ang cute na video nila ni Kath sa loob ng sasakyan habang sabay na kinakanta ang kantang Ale. Sa caption, kinongratulate ni James ang buong produksyon ng Someone Someday matapos maging number one ng serye sa Netflix Philippines. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
12: Yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
8: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo at sa mga kapamilya platforms ang ASAP XP.
13: May lakas.
14: FM Radio, favorite music radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kung ang Bisaya sa coconut kay Lubi imo na lang kubi
2: Why? Hala no
3: Kamakabuhay Andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
6: Ang Magnum-C Herbal Capsule o Magnum-C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
0: One station, all the hits. FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: ato ang health tips karon kining text, no, para kang sa nag-text sa undok, good day unsa may akong buhaton nga gigweter man kudok ingon sa akong doktor pero gusto niya ipabiopsy dok. Salamat sa imong pagbasa. Okay madam, palihog kung mag-text mo, pag di mo matubag karon, matubag na later, no, i-text ipadala gihapon kay kanang gipang text ninyo, maurag gihapon tong basihan sa tuang mga health tips na tutripuhon. Sa mga gipang-gwiter, pila edad ni mo ma'am, i-text po di ay ang inyong mga edad ha, kung pila ang inyong edad, para nga mahibaluta kung natay mga ideya kung sa atong itambag sa inyo ha. Okay, kung ang imuhang doktor nag-recommend o ipabiopsy, siguro pinaka-list na, para sa kuwa lang ha, pinaka-list na nabuhata. Himuasa ning mga natural remedies. I assume sa nag-text karon nga na hormone test ka na sa imong doktor tungod kay nganong naka-decide may imong doktor nga i-biopsy na. No, I assume gi ultrasound ka na sa imong doktor. So ang pinaka the best nga buhatong nim nato mag lifestyle check sa ta. Ayo sa padetali og ultra sa kaning biopsy kay kung cancerous na mas mukalat dayon na sa dayon, so mapugos jud ka og magpakemo, magparadyasyon. So mao na ato ang panghinautan nga di na siya mahitabo. Pero i-address na to ang lifestyle check para nga dili siya mo grabe, kasi ang ato ang immune system nasa kakayahan kung grabe lang yun ang iyang support nga nadawat gikan sa tagtungod, nasa kakayahan nga ang mga cancer cells ana mga matay, no, iyahang ipapugngan nga dili makakanat, iyahang pugngan nga maginahinay kamatay. So lifestyle check ta. Number one, deficient ba ka sa imong iodine? So dapat mukaon kag mga pagkaon nga rich in iodine. Oh, basic kay kaon taw mga dahon-dahon kada adlaw, dahon sa makamunggay, alugbati, mga saluyot, rich in level na sila sa iodine. Taas na sila mga iodine. Taas po na labi na guso, lato, taas po ang lima beans, kanang lima beans, L-I-M-A, papalit na sa mga supermarket, no? Makatabang na sila. O sa mga spices, sa mga lamas, o bumbay, no? Kaan mo bumbay kada adlaw? Isala, di sweet and sour ba ninyo? Butahan nyo kalamansi, butahan nyo gamay asukar or honey, niya, asin gamay or iodized salt gamay. Labi na ang ahos. Add kag ahos, isabay ni mo na og salad sa imuhang mga pagkaon, no? I-mix ba rin ni mo diha sa imuhang kanon as toppings. Tagtaron ni Pino ay pangbutang ni mo si imuhang kanon toppings. So saging kada adlaw kaon, no? Tag-asa sa lag mga kuan, mga iodine, kaog gamay mani, no? Kaog gamay mga nuts, no? Kanang mga brown rice, o mga naapon na sila yung mga iodine, mga kamote, nindot ni sa mga pinangga. Ang uba, nag-recommend aning cheese, nindot ang cheese. Pero ang problema sa cheese, tungod kay makadaot siya sa imuhang small intestine o makakreate siya allergic reaction sa imuhang respiratory system. So sa mga sinuson, sa mga kabuhiunon, dili maayo ang cheese. Mas nindot ang yogurt. Labi na katong yogurt mga pinangga, labi na katong dili sweetened or highly sugared, grabing asukar na yogurt. Makatabang usap ang tuna o sardinas, tagas na silag mga iodine. So ang problema mo ingon nga, ang tuna dok, grabe mo ganag mercury. So tinuod, munakaon lang, ginagmay, ayaw na po adlaw-adlawa. Kumbaga, dili mangod maayo nga adlaw-adlaw ang pagkaon tungod kay ang imong system mismo musulti nga ladang nagani or kanang wa nagani sa appetite, na sa appetizing sa imuha, ayaw gid sa kauna. Ibig sabihin ang imong system wala na siya nagadasig, nag-encourage pagkaon ni ana. Sa mga masakiton, atur pong i-encourage sa mga kauban sa mga masakiton, pag di na ganin na ganahan ang pagkaon, dili na to pugson. Kaya nga naman, dili na siya makataba ang pagpugos. Hinoon, night time nga kinahanglan ang mga masakiton, maningkamot pod sa paghimo sa mga gipang advice. Sa panahon nga gihimo na nimo pinaka the best nga imuhang buhaton, diha pa ka makaingon nga ay mali gyud ay ko, ay sakto gyud ay akong gihimo ang gikaon di na gyud pwede. No, nay uban pod nga maglangi-langi ra gyud nga dili lang gyud kakaon, tungod kay langi igyud kaayo. So mao pa ni bantayanan nato. So sardinas nindot kaayo. No ang mercury ani mga isda labi na ning tuna dili kabalag-an. Una, taas ning mga omega 3. Ang omega 3 ang responsible na niya, siya ang responsible nga ang imong lawas makahimo sa pag-eliminate aning mercury nga na-ingest nimo. Labi na pag magpainit ka, ang imong system mo paggawas og enzymes para mo paggawas sa mga mercury sa imong lawas, no? Ipaggawas niya pinagisingot, ihi, pagbawas unsa pa diha ang kagawasan. So mao na nga ang uban nga usahay daghan ta gipambiyaan nga pagkaon, pero natingala tang oy nagkaluya man ta. So sardinas makatabang pod, taas na sa rich in iodine ang sardinas. Makatabang pod ang nakay mga strawberry, tagkas tag mga iodine mga pinangga. Itlog atangi ang ato ang 30 minute program aning series, kasi basig matunong mo pagpaminaw sa 10 minutes o sa 10 minute program lang nato, kasi naputay 30 minute program nga maisgutan nato dito ang mas ato pang ma-emphasize, no? Mataga ag more emphasis ang ato ang topic. So ayaw mo kalimot usab sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, tungod ka na siya anti-stress formula o anti-inflammatory formula nga pag mo-inom ka ani, mutabang sa pag-repair sa imong system nga ang kinipong mga bukol-bukol na to, ang imong immune system dali rapod siya makaregulate niini. Bantayan na to nga, we have naanatay mga immune system sa tong lawas nga mutabang sa pag-address sa mga inflammation. Ang atuan na lang, tagaan na to proper diet, tagaan na to mga supplement nga mu-address sa mga bukol-bukol. Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede inumon 1 capsule 3 times a day. Kung taas ka for 10 days, kung dako kang tao, taas kang tao, 2 capsules buntag o 2 hapon. Walay problema, pwede sa isabay sa imong mga synthetic medicine, pero ilahi lang sila oras sa pag-inom. Ingana lang ang mga sikreto nga sa adjustment. Ang mga pagkaon na itong girekomenda ganina, naapodo sila yung mga anti-cancer nga mga properties. So mauna nga, dili lang iodine ang gisgutan na ito rito, kundili highly antioxidant puto sila o mga anti-cancer properties mo na nga. Pangaon mo ato ng mga pagkaon.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's EXL Makabuhay.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na Grand Winner sa pag-premyo sa EXL!
7: EXL Magumay.
2: Basta healthy, happy!
0: Welcome ala sa tuwang ikaduhang segment sa tuwang Health Tips Balitang Special Health Edition. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Sa first segment na to, naisguta na to ang greater nga sa lifestyle check, kinahanglan kaon jud kag mapagkaon rich in iodine. Kasi pagkulang kag iodine, ang imuhang thyroid gland dili siya maka work kaayo. Or ibig sabihin, maggrabe ang iyang pangusog nga mas stress siya.

0: apan nga form. Thanks. Asa man kada guapiton si tata. Na si tata da magoy. Nasa office. Si tata muli yun. Former municipal councilor din nasa Mawab. Plano ni mo balik po karong 2028. Huh? Pagkakonsihal din na sa kuan. Tama na po ng edad ni Sir Dada. No? Konsihal na lang ka. Nya, daog ka. Farm-farm lang ka. Magmanukan ka. Nga? Okay? Diba Sir Dada? Bonifacio. Munli yun. Ay kabalaga kay Hapiton taga. Alukan ta makaroon.
1: Pino!
0: Okay, 3 minutos na. Galag suon. Namudangat takna sa alas 8 sa buntag. So, ang kalimot ha, tanaw pagkakaroon, suna. Minut ha. Ang say... Giandam, suna sa tuang presidente. Bongbong Marcos magigala. Importante. No, minut ha. Saya mga accomplishments, saya mga plano, dugang mga programa, proyekto magigala din sa itong nasod Pilipinas.